0: Little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi no religia.
1: Ndi

kasi ndi low shule Kenya. Udangai tu kimeto na tulimu kasha kwa nite jo heavy borrowing and raising debt. Njere ure di serikali low shule Kenya. Nero ndaga grao munumpe saiti mkuitu ni nyana ine meishia. Ne grao munumpe saiti kumukuling. Ne jore sile nigiara ne lepera ne grao panaria na ake. Ne ntuki nana te jo kilukua peke low shule Kenya ntabui. Ne jo nana ya nantuki tinasi to Rais William Ruto. Ne me grao aitabaya. Ashunduki tinagara iko marijube mbid gili ya gilu Rais William Ruto. Ora kesi tena peja duka ina zile the standard eti lo mono ipertu orturu shira shikengela de lo shule Kenya IEBC eto lumo gya jo hamodo IEBC ago ito dolu aje eta tayari amo homeda to kun lengo la bo itangasa e CI tender na ji enan kampuni na lai supply ashona layo ballot boxes tenebo si ballot papers on masapo kuno shina itumie tengara engelare elimuni ni juwa renana anabundu kutungu shina IBC PV tina na ambuni nina isha visholo nangamune neto dolina ajo etata yari ya mwara nino toki material na ushiki kura kakure telo mwana kwa iperta siya yekura ipangu tuwa badhi siya na wala riko kutu yoshu idealo otu opposition ori kito Kalonzo Musyoka tenebo Kalonzo Musyoka tenebo Eugene Wamalwa tenebo Justin Muturi wakuliake ali mundejo keki yola joke arenjama na jibibu ya shuku aisho tenda anopake shaman anopake party sorry company nikite jomikiyu na ninyana nagara ya ballot papers wasandugu niyo pa ilungo rushi yankela re loshule Kenya na jene smartmatic etulimo nejori inampu ni narotiki ushi isia inaji nagara jangakesa ingine engela re ne imu system zenye nejo nikite japa mikiyeu na ore tenata ekiyolo ne ajo humuki beleke nyangarna inampuni ejibitu kinesho tenda tangayarna nejo ore nane mikinyoha kila tunana lelo shole Kenya tegulia mwana kesi uti ya naziti tejuki more than music youngsters turn songs into message that matter anjere ore doi inkara lo shule Kenya ene anatodokyo pa long term music festival se lo shule Kenya nili munineji humaita ibelekenya isinkuliuti ashwara nyare mera ili kileku oidem na inini ningi nitumia ini nyetu nguli witi nisapu kini ala ngene ba ninja na duke ratu ala rilenye ashundu kiti na yulo ninja nilime nazi tine jori na nitu dulua entoke na jikreativity maga na onkara kake sininja noroma limuni nijina akero kilikuwai ogara ajo keno so kilungana lelo shule Kenya emu lelo singuliuti egera ino so CI a patriotism egera si ino so CI yungu itu na hii ni ingoldo nga nabi kitu nipo kinte lo shule Kenya tenebu nejo uru kulio mwono wa grau tindo kiti nemeishi ya lo shule Kenya te kulio mwono kesi otia na zeti na homongo leo kutini alo any bid wabana waki asho mapendekezo wabana waki ya poisho aisho haiko te lo shule Kenya ajo kipe dungi larinu shio eni yoldo ngani lo shule Kenya mera mishori yoldo ngani egiro larini 67 years nate jela ilimena zitineji homongo na angu le anyina amu ya homongo kaldu ino soko loro na mite grei badai amote joki oropa proposal na arena peji pia ku oro ltungani pa wakano yana ashwe neni ltungani nemishori ya giro larini ntomoni lia oropisha nitijela kakete joki ya homo haikota lo anjina tekulia mwana kesi oti ya naziti na alumono ote joki abductions court rebukes Ruto team overpayment na anjere ya homodo hii kuti ningole anjima mapendekezo obana ata ya nopanga komiti nari kito maka umutua na nijopo gara laka ltungana kwa pa shoe compensation na ltungana kwa pa ota raki tengata Gen Z protest neji nebuwa nyimpesa yopa na ate jokini na abu yeisho ltungana kwa pa oyo abductake ashuru ini nye ltungana ota raki tulimu kineji tulimu aljajine jore ltungana kwa pa homoki bungnike nurini tesai tenebo siloe bunga kina enimiki yolini ti nejo na ure lero na kakumukurubi ya na ishi ya pelake metanyanyukiki ltungani lakata araki na iku mfano ni umisa ya kedu nilimu nejore ina na alasima vitu kini abu ashuku kino ayangura dana kaunti na tijuki na Nairobi tijuki tuta ya dolisi ninja mosharani lapaiti na ari dana kata nitirurua la saklesi ili na kaunti malalamiko lomono iperta gashagwe tulimo kia jo ore gashagwe niruno suwa jore promise ya sashindo kini ngopana homo Rais William Ruto alikilunga lushole Kenya ni homa itia ni ngwa po kin lolosi nchirubu nkei ori kito CS Mbadi tenebo Junet Mohamed tenebo Kimani Chungwa ipangurua na asine nje aile pile poling ne utirigati gashagwa nejo pe miru kitapungurua nga nale lo shule Kenya Nepal miru kia arasirkali o Rais William Ruto o miru limuru ibadhi yon tukiti na rejo na raso pa asine nje gashagwa ni tirikori nejo ure ninye lasak ure ninye lairimuku le majani nejo neru prosu yu sine nje rigiji ayayi mkutishi lingini kaldo ino sakele lomun pa wakabadaya kake no lolo mon siye ngole natupuko tendumo ngole natupuko.

0: Lo simbolo le kipike nesha.
1: Kabisa.
0: Ora ke vining basi ni ngajo itie nesha.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kaja simbolo le ara so far.
1: Kara single agent 11 so far.
0: Era tomonobo.
1: Eh,
0: tomonobo. Pa mati tokolo single to liyo ngarne okolo single pokira tomonobo.
1: Ore single le duya na ge jikinda sa subadi.
0: Kinda sa subadi.
1: Lo single ba airerwa. Nya po single le le duya. Amo ka jo kaira wa be le single December. Nego karara na ge na dola jo irasa yo ge nkai subadi olari msima. So nara nyapa ilo single yo.
0: Na mengoligino tabe graema.
1: Not really. Yani
0: kaya gira damwa ajwa kashia nashi.
1: Ya, kaya gira shuko kia nashi. Ore o single yo leare na ge jiteniara yankai inorobo kitoke.
0: Teniara yankai inorobo kitoke.
1: Yes.
0: O single yo
1: leare. Ara nyapa ilo single yo out of experience. Vile netu maisha.
0: Mba ne maye.
1: Like mba narodua actually. Me na imaye. Mba narodua. Kairerua na bulu na kukadolta ntokitu kumok. Maybe yola ba gira bulu ka gira ngwar ba kukara maisha sidai. Maybe naranga jijiko ngorofani narangarin. But one day keti aba endasat fulani nara kuna malipo walking everything. But in one day ne agenda sat hivo niku nari age hivo ni mwa kila kitu. Like nada la ba joyolo maisha na the only thing nigindi mna yararetu na teniara enkai tengishu yuno. Ore kuna kulieto kitingu poki na imauwa kena ko. Nego ilapo singolio la ile
0: liari. Kenta asa subadi.
1: Teniara enkai.
0: O teniara enkai.
1: Teniara enkai inoro poki rode.

0: nejo keiyolo kumpetaranye lesungolio olo esola Philip James Ekut
1: yes
0: nejo keiyolo
1: keiyolo
0: kenya api manishe lesungolio
1: keiyo lenga yenego beye miruyo yani mera eshendo wangi nalua menkai keiyolo po kitogi yes
0: Neyako ninyi maanisha.
1: Yeah.
0: Keiyolo ankaya niko vya kimitu.
1: Yeah.
0: Wow. Tosho kiyo kina simu wala ni safari kwa Airtel. Ormosori na abisha na ormosori yare. Uninaudo na abisha na rake Airtel.
2: Urenambangi Airtel na 0732992321.
0: Ngoto ya SMS na 21222 ure Facebook fan page. MyNFM 100.7. Ngoto ya WhatsApp.
2: Na 0785929283. Na ninyakesi yungoto ya SMS. Nike sumulo kilikuwa iti yetu yanka Kenya. MyNFM.
0: Kese banata doldo wani kilikuwa nuna hii. Eswali na bwene ya mahala riku kegero share it lara nyaki lolo sholo armase
2: ndio
1: not really kegolo leng mayolo upe erua garaduo yolo ltunganaka ichukulia ilara nyak ana ltunganak muhimu especially ilariko kwanza le Kajiado County very very poor 0.00
0: Merit laranya?
1: Merit.
0: Opi?
1: Kabisa.
0: Ehe?
1: Kabisa. Kia ninye ni ngoru appointment duo bila dolo lariko ni like vegi loru aret. Negi sumbol tunga ni negiek mpaka you give up nival. Yes. Nego kia gol to oling.
0: Yeah. Pirum support ola.
1: Pirum support ola riko.
0: Pa masa yasida na album launch no na Jumamosi. Keti lariko lindo omono? Nejo kebo no?
1: Keti lariko lindo omono? Nejo kebo no? Kake eme kia nyo adol.
2: Enagebao.
0: Kako akulote jo kebo no? Mevani ngoro masa.
2: Pegi digite ready wa jo. Ite jo pa ipo no.
0: Rake tita atalo imu ready. Eh, pegi yolo.
2: Kaya mana nasi na leja gel tukang nasi membawa.
0: Leja gel tukang nasi ni mungkin jangan aku rein. Am kanyo naik ya sen.
1: Merah dia bagi mention. Kaje emikir dulu.
0: Orang lari kau ni
1: bokeh.
2: Yes.
0: No, untuk nyama tangkas. Orang lari kau ni bokeh no boleh leja sofisial. Ayo kalau tu aku beri support. Enak cuma mus. Oisi yang kosa. Negi limu ya terenggi sini. Mende mai bingkara insyaallah ranyal langgar ranyam naik.
1: Exactly. Orang ni kengko.
2: Yes.
1: Ekin tu kita asyik ni angka interview.
2: Aya report.
1: Kabisa. Ekin bono aya report. Ya, amu ke aku nak ini terasa launch. Negi rodua sil tu ngan aku itu areti yo. Negu tine way na kirum nguvu abalo radio a iromona bolari ko ni flani ne joke lotu ne tweba yes
2: na mayolo njemasi
0: yes
2: sofi mayolo sai na kata mayolo joke tirubia ni sai tiwindi tirubia ni sai yoling na ni nyagara tu merubia ni wasani yola jiterwa campaign rasmi
1: exactly
2: ko lusi asani na ke ina rebi mayolo na ita reba kata yusi asai ni dungu do repeta ni lokando ni rebo si asai banga mushu ni njore million
0: nenda na reya
2: na merubia ndi ngoro
0: nje
1: nje pi irubia ni agira ngoro
2: Yes.
1: Kaya mahrab na no lariko ni.
2: Medema ibi ngonja. Ninjo gi ruwe jaman ni mejare.
1: No. Mahrab na no lariko ni amu engai agira na no aranyagi. Na huyo lo repera ine bogen na engai agaisho.
2: Ni awe nikashe ni gimbor nilo ruwa rebe nkaiti na rumo na sawa.
1: Exactly.
0: Kage milajo. Kire jo yo paye menye na mama.
2: Neme shukuri.
1: Kare brare la rigo ni. Amu keyo woloriga. Na kai itaji na inanuti na sawa la rebe. Kage yole inorade lorika mekindo ginyanga. Makisi mui mekindo ginyanga damu ajo iti hapa. Yes.
0: Na makosa ina.
1: Makosa oleng. Na kunano wake na iwe stagion. Kage yolo lapa rigo ni ino. Noro ninye sifa ni noro loriga
0: Nesho mungu ito yenyanak
1: Nesho mungu ito yenyanak
0: We Tosho kiyo kena si mungili kwa ni shwere Sophie Yata swali Kengu na siri kilikuwa tiyo ya Facebook Akumora kulukona kumana kijito pongezi Kijito kitize nebo In fact ito loni kilikuwa nona yu singuli ajoka Singuli jishila apena nwe nishia
2: Kabisa
0: Na yake ngura po kinti rishita ni miyadu Tosho kiyo kena simu Ngili kwa ni shwere Sophie Urmosori na abisha na ormosori yari Uninaudo na apishia na rake Airtel.
2: Ure nambangi Airtel na 0732992321.
0: Yata swali yoyote. Na na pongezi. Sawa. Tia kipongezi. Na na support. Te jokai support. Na ati uvitoji.
2: Enka kenye maa iya nefem.
3: Ndiyamazi.
0: Woi.
3: Tupo olenge ndiyamazi
0: yae. Ibo olenge nenka kenye.
3: Yolo kebo wosa yata kweni.
2: Ataka mwingiro kino kabisa.
3: Yolo kena umani na digi enki desemi.
1: Asho olenga ranga mwa.
3: Olha o social de ele de mulher me está aí me louco.
0: E olha o social de quem me louco.
3: Na cidade aí me louco, olha cidade aí em casa.
0: É.
3: Era aí para trás, me louco era para trás.
0: Achei.
3: Daí em casa, na cidade em casa ganha.
0: É. Ore entoki sidai tole sosio etejo katii lelo amu ketii kanisa metaa mekisurito kanisa metii kenejo katii nanu lelo nejo iltung'anak ootolom iltung'anak orokoshua iltung'anak oibaisho iltung'anak oisurisho itoning'o nejo nemere likae tung'ani
1: kesipa
0: ata naaji yioloi ajo iyata engolikinoto iyieu ena retoto Well, it may be the best they can offer. Neki jo kuma tomonoki. Kake njere kita into kiti ngenye.
2: Neme omoni doto njere ltao ang tugu yangu. Ora bende ba romono ne jeje kiche sini njere. Like omonoki neki lasiko. Kiche
1: ngenye kanisa for the sake of. Amu yola yo kete tungana ko kanisa.
2: Yes.
1: Amu kanisa ni amu Sunday. You just say amu.
0: Kanisa imala yukoni.
1: Yeah, exactly. Ora amu Sunday na kifaa bari kanisa na kalo na kanisa.
0: We.
1: Yeah.
0: Kipo na idepa na kigwana kenjo Steve Saringi mesho yondorobo olomon saa mbili kamili urebe yeke ndepa kano tondorobo olomon nikipo na idepa kigwana osofi taatari kinchwa ye nafasi bengi likuwa nishore miata kiye waswasi to shogiyo kuna simu safari kwa mu Airtel kake enketengana nekenapta ata yote nolo ngore ntoki ya dogoya na ikisi daina joltongani uzor nguru ajo nasina nuna breithero ne atado njoltaona yujo kai na akareti joltongani te mkwaito inabane na idemu atareti aliki majani na GN Eden T aniana isulta na katati ya tuyelo shule kenye ure Eden T nitobiruwa mkampuni na juu ene karirana estate telimuru na aniyama jani na isulta na katati ya tuwa ulo show le kenya po kentelo longata wana na majani na anelit itaini pa nchata tisobire meza majani na itu malungati wipo kina bani niti kitu nolitanga wizi neti gulia po kina kemeza ure pitu majani Eden T na aniyani kipike nishia te po grisha za Eden T the finest garden tea

0: Ejungan ka Kenya maya na neago oramati neago lele ro bagala kun kaulile ara nyolomon itum ndoro polomon kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 1 ndare la tumukuruki olomon na ishi bagino ka to kulti ya ingreshene maya ne femata mundu ya nyamal ka to kulti ya rishara itum aga kuna boken emo media max waves shama google play store ara ke app store download media max waves na ikipiga ne share ta po kirishara media max waves mo sauti moyo
1: Ilomon lengi gurana teatu wa Mayen FM.
2: Airo mwale ningo ni mwabe dugu ya riyo lombo lengi gurana na rishara sili gajurumi ya rishara sili katugul karibu na nufranga solite kutata mwale ro lombo lengi gurana voli banchire ibele selenge ya Elizabeth Marian Soikoyo na gurana gentime ankabunye Kenya pipeline lengi gurana volibo enjiba yenye tolorua na roshu ina selenge iti na risharati na gurana volibo ejo nchire kengi doling ae selenge na bo emana gurana lengi gurana volibo ro risharati shumara iwana ngamai na selenge ina nguwala ikipi ya temui kwape neti ya maduo selenge entim kitoko lo show ina gurana volibo malikia strikers na ribe agian kampia
3: The negative side enche alafu ni anadwa ke positive side enche
2: Eringo ni orage na rishadra neta Elizabeth Marian Orgilikwai tolari kololo shole mato ambana ipetorgi rubuli nye longi shoro tonge gudari intorba nololo shole ma
3: kata message na boto lari kokla kajo kini nche mito kero raole nga mu kore ni kwa county ningule kigira support youths ole kata sa sports number kajo the high number 2 mate jodwa ke pe ni tongu kera kote tina apukudwa kinkera inete soma itobira kila kinketa talanta mentonyo hape kigame suko nkangi uko nyumbani nkaulie alafu nepuhusi nje nkera igura juu kusema ukweli kore ranado na nkera all masai kera she very talented kekwet ni nyakera keten kejishi kore mase na high jumpers naturally hainyo pemere nkera ina ball mase na idloidi kore ninche ke ngoro mpere kore shaki nkera ina ball mase bagi na kwani nyaku javelin drawer kera mase advantages kumo lakini mera lariko kulogira itodua ninche itodo nko ito inaifa pei mkona kera nini anto kisabu kuna shukuto yu sabiamu kore nisho ninche shinikini o sports nepo ninche imingulingo jitina pali ni imi duengu jinisha kino petu mga baka atodo nkona kera
2: Leningo ni gingira angi dagi noga tukul ne kirevi na selenge na igura ante rishara e middle blocker. Leningo ni nengi tengele lomoli na selenge Elizabeth Marian Soikoyo. Maabe lomolo jonchari bolele igura na linti mkirogo lo shuara mpestas timo jdi babu ouma. Njiba ye nyebe ye edibe na idure nye iduraga enti me Charlton Athletics lo sholo ngeresa. Kilo ouma lo landi kita muguni ya kure nebole ka igura na nlolo shokoli si shenje. Udisi ninye ina team na igura ntenkeshe rishara ya lo sholo ngeresa a championship. Bolele igura na ninchire radigino sholingu ila igura na ni Collins Shenje. Ipangwa Time Slavia Prague lo show le Czech Republic angara a on loan edurage ina team Charlton Athletic ningo ndeni kibodo ya kindi bitama bilo show le borolo molo jonchiri dibe team Liverpool ngi nyangola gura nani Ronald Araujo lo show le Uruguay ingwa en team Barcelona le Senegal biana baya milioni ono mo 55 million euros ro biana no lo show longresa ningo nigelo ela gura ni ala isi ayo na team Liverpool jabu dole ngana ninga juli na team Liverpool Antoni Iraola shomela gura ni ala gura naki en team Barcelona ngi gura din ipare ela ala dimina team Barcelona na shomera bwe sulungombe ni narare ina kesha olosholo Espanya La Liga. Maidibine, nano Frank Solite yukutata ayo wagi Arishara Sidai.
4: Mayen FM ashire gilwa yok demosiro.
5: Bonsai.
4: Narunyo.
5: Kimuka.
4: Lele.
5: Ngejeko Lasho.
4: Merushi.
5: Kimana.
4: Ldamata.
5: Kidisi Emurua Eporoko.
4: Kitingela.
5: Nkineji.
4: Sankale.
5: Kilena.
4: Ndonyo Ngobita.
6: Emaya.

0: Eraba ye songwe nang kaganya tiro bina bon point ni na bichana ma yin fm na kede ka to la jo e wangana lo show karibu le maisha lo mon ton rofuna ke jolo mon jere e gara rais le munuto ari ken tumo tan ka jon tumo le kcc tenang sapo kana robe na soru nyokin dua to lo banyo ko be kenya aino senki gwana oramate o yo serikali ni tamanyo te allo era marre na lo show tan dai sere kero na serikali aini ni mo or dilo lo banyo ko be kenya vitimi ano to mai ndele ona dede ile bunyo ko uchomi ai bele ko nyolo show mero ribana ilo show le bot ro kulo ari na bai sena opo nu ana tikta mo imete to mone woni tera mara na kana ingwa ora isule muto ra shiro ndu na ingwa isule muto tene bona o serikali nyake nya kwanza Kenya mal era mara te murwa enge jwa monyo te kaunti ya Samburu tanga gara barabara ni to ro wenkare ne metai wore gara balo nyore kiyole nye re barabara na murwa ni bali a jo ke shoma kingwa ninche te sia di tera mara serikali hodo ni ari serikali na tere kore erlo muto na jo wore mbro jote serikali na ra monyo kitina kaunti ne megra damo ina muriwa enke jo monyo to nka wile kaunti na Samburu
1: Mikia dal barabara, mikia dangare. Dan nama juga lebih ye, irapun jalan ya sukul, ni ngasih tapi kungguh dia membaga nurung kalau sukul. Dal barabara ni lagi terakhir, eh mapa itu ngoi di, nama ni lagi kau. Apa ya, lagi kau kungguh. Oh, tu nak rasio, tanah saya. Tanah saya. Tanah saya. Tanah saya. Tanah saya.
2: Tanah saya. Tanah saya. Tanah saya. Tanah
0: Ile bara wimwe na kaunti na Samburu na kajoro kile mwini njere ito ujitai ile masa yoma nyankanga transmara pia nyoka itingi rola pala long kajiji ke robolo sile muri wangu kanaro tinebo sile muri wa eno retete nkiko niana ingwa olale kwenye rashike bunge yankare nalogo speaker Davis Oledigere joke nalani pangu na kankaji o sili yoruwa silingishu tinebo onkulia jike ambur na bo ayamuri walata na biko aitingi lo arabali o shomu kuna kashika nore ngrenado keyo na ila rikuni Davis Oledigere nyoke lo wala ajo kiti aibu wa sotu wa nesu angina vata sheria yelo show haita barikesi lengu lukoni tinebulu kuliuke sina agar lo polosi ne doko ya nake kotini aini aru na kawala na biko
3: ya mate jo kenya kiti loma saito laraba ligi mbukoro sargele mate kirenga jikiti ni kirenga jina ninchoa za nusu engope kenya niki arate neto kutunga na abunua ishe na duwa kopi kiuo roo penye wale laraba loosi rioru wa singishu neto biko mea kuloboro itera ematu mwayo laraba rabal emada arada tengo yo ye sheria dunga no na shido jambai me giro ki ye wolo sholo lor ko ti la ke ke la e ne boye masho ne dumi anga ji ne meti a ja mu ge ure sha jo ke boya ka di shuno ni ge yawo lo ma sai ku lo le gere to me ga yo dunga ni odogu ti ai ko ba lo do ai na ye le sotua dunga na le ngararo location no mo ida location ko dunga na le no sai no da nya di location bi ta shi ya jo emadu ngoye ngibogoro do sarga me ta nyobe ya ufaida enyi da mai bu nganji da yo
0: jamba ini giaza aso sheria ejine nye Davis Oledigere nye speaker weta shaki county na yankare na rokora ini woni wore saimira nkakenya na kenje yoko lo monoro kilioko moko liga na siya sudara nkajonto murishine KCC kajina no Steven wole saringe
4: lelo lo monto ndorobu tamayen FM

0: kabisa anajeri mbada kuna sai ajibu yankai neno
1: yankai
0: kabisa kabisa na ajisla jore yopo wakin
1: yes
0: niki yudo na ina yankai shole jie sayelel nyenye shu yugula sungkuli banyaka tungajaka nye juu yankai tanaganya tembuku niki yudo hii enorikire mpila yankai ya matu nye yari
1: yes
0: osarale nye liobishana nejo njere kalikio nanuna natajola itulieni kalikio nyo
1: ina
0: natajo yani odi natuki nikiti yako la itulieni la jolo shindon
1: yes
0: ni ngai bel don baye sidai mimi ki akala tulimu na baye sidai
1: ni
0: gira nka yanga mage
1: kweli
0: lazima bili kyo
1: yes
0: na na rejonyo ni mura ro limu amgel do imen kidet det
1: yes
0: gel do nyemo singolio na naji en la ke jona wasa e jusa ile grajo ayu nka nenu
1: nka
0: na e grale mu na ya nka yi e munyo
1: usingolio
0: e mu singolio
1: yes
0: e ne jo njere aje akani nyananu era ye nkara ye ndo ya do aje gara nyo
1: nkara ye
0: Wale enolong, atayuguo nanu ye. Ninguswe osali siti. Toa muno kinanu. Na kaita nanilo lo osho nejungore. Inu.
1: No.
0: Njere wale bokrishara?
1: Yes.
0: Yankai naro yuguyo. Kiraboki ninge, ngere yankai. Na nge mwala ikire jo.
1: Yes.
0: Kire mwala ikire anyo.
1: Ngere
0: yankai. Maro mwune yankai. Vishu yoke na jungore.
1: Kabisa.
0: Ama endo kina. Endo yuguyo nara. Kanyo shiru kima kina polo ngajo
1: yes
0: urosi ngera na ninyake njungwere na ingu anyo
1: ingu yankai
0: yankai peke yake
1: kabisa
0: wala hito kipo wakin wale nkop ndo iwe niki ntujung
1: yes wale
0: nkesuma ndo iwe niki ntujung wale nkishu ninyake nkincho todua
1: yes
0: ilo ninyake nkincho mpaka sura
1: yes
0: jeme ino jungwa duwa na kajana ngashari jeme wele muruwa na kiyo
1: mbani
0: nishiki jo
1: yes
0: jungwa dene konari mbani nkare na banji pina hake
1: benjuka
0: ee shayi nkiro ya nkare pipipipi
1: yes
0: todua jama na kumedikany eme nangotanyi
1: hai kire jodu
0: todua
1: yes
0: ntuka nari ngintu jungwa nyo
1: ndo iwo
0: inono kake nema kia wala ngajo
1: yes
0: ore nkara na jange ntu juki nyo nkai kakwa siye neja
1: yes
0: kada maju kira poki nge isi ayo nkai nkai nikira si nkira nyanyu koto
1: enye
0: nkai nina pere juto umono kinano ninyana aku umono amu ninyanto iwi yang pokin
1: yes
0: ninyanto iwi yang pokin na kaira nanu le lotion enjungore
1: ino
0: naita aniti ngengko wejitin inono nora ipi ningina
1: yes
0: Nana labere jo olalas rala dogo ya kaliki ona nuna na dejo nyo olaitu dieni ola pelo tu ambaye ni ngaje gira nkai nana konfero jo Ruth
1: kanye
0: pi nilo abula dogo na Nairobi tejo doyi kagira ala mka kaluta abula mani nilo dogo langa yire jo pala ikaja
1: nkai
0: ne ro ni ngira jo ki shomo Nairobi
1: yes
0: tabula dogo shomo Narok
1: kabisa
0: shomo chomaji
1: yes
0: shomo Garissa

0: kabisa najeri mbada kuna sai ajibu yankai neno
1: yankai
0: kabisa kabisa na ajisla jori yopo wakin
1: yes
0: nikijido na ina yankai shole jui sayelel njena shu yugulo sungkuli banyaka tangajaka njiju yu yankai tanaganya tembuku nikijido hii enorikire mpila yankai ya matu wa nyayari
1: yes
0: osarale nili wabishana rejo njere kalikio nanuna natajo la iturieni kalikio nyo
1: inanatajo
0: la iturieni yani unatua kinikiti yako la iturieni la jolo shinton
1: yes
0: ni ngai bel tombaye sidai
1: mhm
0: mimi kiyakala tulimu na baye sidai ni gira nka yanga mage
1: kweli
0: lazima beli kyo
1: yes
0: na narejonyo
1: ni
0: muraro limu
1: mhm
0: amgel dwe menki dedde
1: yes
0: gel dwe nyemo singolio
1: mhm
0: na naji en elar ke jona wasa yo sayi le grajo ayu yanga neno
1: kai
0: na ye grale mu na ya yanga yi e munyo
1: usingolio
0: mu singolio
1: yes
0: ne jonjere aje akani nyanano era ye nkara ye ndo ya dogo aje gara nyo
1: nkara
0: ye wale enolong ata yugo nanu ye ni ngusu osalisit to munu kinanu na kaita nanu lolo osho ne jungore inu njere wale pokrishara
1: yes
0: yankai naru yuyo kira poki ni ngere yankai na njongo laiki rejo
1: yes
0: kira njongo laiki ranyo
1: ngere
0: yankai maru munu yankai pishu yoke na jungore
1: kabisa
0: ama endo kina endo yu nonata kanyo shiru kia magina polo ngajo
1: yes
0: uro shingera na ninyake njungwere na ingu anyo
1: ingu yankai
0: yankai peke yake
1: kabisa
0: wala hito kipo wakin wale nkop ndai uwe niki ntujung
1: yes wale
0: nki suma ndai uwe niki ntujung wale nkishu ninyake niki ncho todua
1: yes
0: yolo ninyake ncho mpaka sura
1: mm
0: yeji jeme ino yeji ngadu unake jana ngashari jeme wele muru na kiyo
1: mbana
0: njishi kijo
1: yes
0: jema wale nekonari mbana nkere na bajipi na hake
1: bengi
0: eeshe yinkiro nkere pipipipi
1: yes
0: todua jema wana kumedikany jema wana ngoranyi
1: hake rejo du
0: todua
1: yes
0: ndoke narijungo ni ngintujungo nyo
1: ndo iwo
0: inono
1: mhm
0: hake nema kia wala ngajo
1: yes
0: ore nkera na jaya ngintuju kinyo
1: nkai
0: kakwa nisi ye neja
1: yes
0: kada maju kira poki nge isia yu nkai nkai nikirasi nkira nyanyu koto
1: enye
0: nkai
1: nena
0: pere juto umuno kinano
1: Ninya
0: na ku mona mun nyendo yuyan pokin.
1: Yes.
0: Ninya ndo yuyan pokin na kaira na le lotion en jungore.
1: Inno.
0: Na ita ni tin ngop wejitin innono. No rai bi ningna.
1: Yes.
0: Na na bere jo?
1: Eh
0: ola lesra le dogo ya.
1: Mhm.
0: Kaliko na nuna na jenyo ola itu dieni. Ola pelo pelo tu ambayen ninga ye gran kai na na on foro jeni Ruth.
1: Kanye
0: pinlo. Abula duwa na Nairobi. Tejo doi kagira alamka kaluita abula maningu lulu langa yurejo. Paala ikaja.
1: Enka
0: ine roni nini kira joki? Shomo Nairobi.
1: Yes.
0: Tabula duka.
1: Mm-hmm.
0: Shomo Narok.
1: Kabisa.
0: Shomo Aji.
1: Yes.
0: Shomo Garisa. Niju mm-hmm. Alo Garisa nako naru. Niju ameti yol lulu langa ili kira ikaja.
1: Kira joki Shomo.
0: Kira joki Shomo.
1: Yes.
0: Nena peli jona Aji. Mm-hmm. Ija amaka ita na nulosion. Enjungware. Inu. Dodi muna. Lulu langa ili kira.
1: Yes.
0: Tudu mnyai Shomo Garisa.
1: Mm-hmm.
0: Tabula nyo.
1: Olduka.
0: Tudu mnye home wiji neje,
1: taa
0: sabi ashara,
1: naje.
0: Tuli muna nikija yanka ina naripika atoyi.
1: Yes.
0: Ame, kikira naka ajo kishomu.
1: Mm-hmm.
0: Kumpe nye njungwe rekijo pekin kaja.
1: Pekin tuju. Kabisa.
0: Nye nashibye, nduna ya rasa risk.
1: Yes. Kwa
0: nani ipanga nile yonko nalakua.
1: Mm-hmm.
0: Kwa wane urushiru masa mu.
1: Mm-hmm.
0: Ijaba nye masa ni.
1: Yes.
0: Nye zoro nye napa na jerma. Nye joki barama ngati yanka ngo nabayi.
1: Mm-hmm.
0: Nye napa, uragebe iye nyaka kini yok, nikinyika. Ege rarumo yok, nanga pa Nairobi. Nerumori yo
1: kira
0: gira jaba na orang kaya homa na pi
1: yes
0: fi mono kitengela kigira gira osenya kibo ito pi
1: yes
0: now anytime nigila ngorbolosi nigila nyo
1: ngorbolosi
0: ame gira yo kaje barma ngati yangang

0: na baye yani ke amuga jina jere do bara sagni yok na le ko loba yugo neja
1: ni
0: yede ru nyegi
1: yes
0: kay kay na jogi ncere men ni mo ses nya a joka kal do lan kayelo tene jo wala do yan pe bunne a shu nya na ko wairugi amen na ngapake
1: yes
0: ne jungura ngapake na a shu nya na ko tombi a sharani a me gora bagi ni bunwa yan ko ni gramar shori ara be harani bagi ni bunwe gaja
1: ni bunwa yi
0: maru ni na na ara pinning to limu
1: kabisha
0: tejo etia kiran ga yajo ore ga losho lor ma sai ma dishu goro a bu asnyo
1: biasharani
0: na ne na bejo na ore begin ma ro monaji gen kai iyi na je neja gi lamri je naji to munok nanu na na ishin jungore nyo o losho
1: kabisha
0: dago mar nga jani gen ga yajo gi yo ni bu asna na gran ga yaga ja
1: ajo
0: gi yo ma be asala ni ngoni Ewangan Olusho Mayan FM.

0: kabisa nijeri mbari kuna saigiri na kabu doko ya roi
1: yes
0: na anyo
1: lasho
0: yata na lasho keji lasha ulo sungolio wala gata bagiyo saa tano na nangotle kanyo wara tomo nwara ke
1: kabisha
0: yes kare damu siya jore ngura na jene ya boki saigiri alo doko ya
1: yes
0: na kengulu wa tungani ubake moja tu
1: kabisa
0: saa hii tiki ndi jopri pap yes kalifu neja
1: 10,000
0: yes tuwala kanyo neja ori doko ya daika tano ori doko ya
1: kabisha
0: Mtu mwenye nikijua ki? Na kusokoni duo?
1: Yes.
0: Na nchangolo?
1: Nko.
0: Nko.
1: Aje nasa. Sasa.
0: Yes, maraji ata jinji banga yola ini mwani. Wanye *602#.
1: Yes.
0: Ita peye, dibana iso bila lawa nkegu niyo tano, o tatu.
1: Yes.
0: Kari uleka saizi. Kari uleka nono bula obo kilinju yoke 10,000.
1: Kabisa.
0: Saizi ya kire nkara? Nemelakwa. Ongwa so ngwan kore iyo maya nalo?
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Alai.
0: Oi. Hello. Aha. Ejunga ke ninye?
1: Yes.
2: Mayen hello.
3: Mayen hello.
2: Niye na?
3: Lage.
0: Yes.
3: Oh, lema
0: lage. Sobo
3: Yes.
2: Iva.
4: Nekira yolo.
2: Ah.
4: Olewe sari singre ni.
2: Karibu.
4: Ureda la hene kere.
0: Lele.
4: Agara ala wageta ole. Agara ala wanda wana pakana ni nimerere singre ni wanda wana pakin. Ewa yonko misimba. Ala suwere siyanda. O. Orga nanda ngadari wata ume wama wak.
2: Kira kanje ni sumbu andai?
0: Kada ni sumbayo mga dinga na nanga nizi. Marakas lang lo.
2: Mani.
0: Kaya kikiligyo duur nabunasiba.
2: Yes.
0: Kiligyajo. KWS. Kinyo.
2: KWS.
0: Ranyamal rakaja wano nyo.
2: Lunganak.
0: Lesinki raine.
5: Ya yo. Kamanda lang ay nyangul di fendan. Hogarang kwa nyala sergali. Kamanda lang ay nyangul di fendan. Hogarang kwa nyala sergali. Ninyay gira la sabi ala arge sabi. Sesi ayya bulo lo ingani la ay kira de dorbo roro de burgo. Ya yo. Ya yo. Arobo shara lanare rugi nari wanar morra liabage. Arobo shara lanare rugi nari wanar morra liabores. Abo shagi burgo uase ambalas nemere sri dene dangor. Agua lara mairaire bulu ne inara lala sabiare inoro. Agua lala sabiare inoro. Langa sabo narengi guana. Naramba narayosi imba. Langa suroro narawa legai. Nida ingishu megudiesu mashanga nganga lala sabiana. Ningena la la sinyuno rire burgo yayo yayo dogire nigi mogi mogu neme mongore nigi jogetu dogire nigi mogi mogu neme mongore nigi jogeya ramore marana isiasha na jon musungu gire melandan mogu nyagweri ala bar munyo neme shangara mbegwa na ibasha mogu osubu gola bara na ibusinara ro narana gaman La yenda yor burgotwani nara marier geri nindu gai la legenda inye rasania. Ya yo. Ya yo. ma dal dong anak me yar ngen del del le sirio nyo gengishu ma dal dong anak me yar ngen del del lo sirio nyo gengishu ma dal dong anak me yar ngen del lo le sirio nyo gelalo nanu ala sovia me yo li da joni nyo gele rende ya kenya yo langa jange ke lo ngani na nyanda rende ke nyala ganga yo langa jange ke lo ngani na gonda rende ke nyala ganga aro lo waru ana ba le gai lor ga jela mororo goso na nyo rendi janga bo rania yengo mona gweni yenjila lo me ro la so bia se wasi na me ra ra ga range bai ga bara ga she re ne sia sia ya yo ya yo re jala doga ya re ne ro ne me bur lo ngo gi murware re jala doga ya re ne ro ne me bur lo ngo gi murware bur lo la so bia ro lo re bor hoso go re ngamba na nyangi shu rio su bu go re mi so njo la ma u so ro me da na ro ya e bur da nge ba na bi yer bur go na jo nge re sa gi re mi landa re jala doga ya re ne ro ne me bur lo ngo gi murware bur lo la so bia ro lo re bor hoso go re ngamba na nyangi shu Ibuyo subu gore mi sonjo la mau soro me dana roja Ibuyo subu gole mori jo la ganu gore mi zona ro Ibuyo subu gole mori jo la sara ro re mi zo ganunga Ibuyo range ba na bi yer burgo na jonge re sengo ba maisha Ibuyo subu ga nga me nga ma la ga ya sha bu gi sha jambo na ya ger ger rende gar banga na ger nya nyo ta na ro belda hi bu si na bu go na ya gar gor ko ya langende ba yo na ba ibo no singolyo ne gogo na rana gangor yendo ninda dama danga sa rabenda uage na nga sa sia dunya mber ya gora na doro so idi se deri wo ya ge nye da me lomba sa ile donyo la ilo so i daranga daria nyongwa na sha bar bala ga ilo sidan wade be gal dungur ya no shi bar na ral dani le ge jor me bu ngor yo ne me la ge le banga ila rab la ge go le ne do nyanda wa ne go le ne le bi aga de ne welongo lo ne do nyer ge jana ni la le me ba ra gri ju ya la me indo lo ne bo nu ma tu du nye ngi do kur la nga ya na ko no nya no ra ge ba do lo na re ai le go lo bro nyo ge mor de lo ndo ror na su bu gi bo ru a ra ya na rab yar ga bu ti na ne na re nge ni de ne wang ai le go lo bro na ne go lo lo na ga ro sho su bu gon na ma ru de lo bro la la ma ga de me la bu da ma ni a ga nga ri ya de lo ru nye a rolo biroge shiro il dalai ya lo se rona da da ganya sha a rolo gi busi enye ri ne u ne mbesi da yango da enyi molo biro lu rundi milom lo re ni ninga na ji do me ana ngari ale do siru wa la le ngi uru gur de ne bol o ji gu nya da ra di de ne wa ne di we ne ndi le ngoro ri ai la gwa la na da da ga la ra ne biru anga rambo yo il do lo anu ngi wa nga ge jami gi ne jo ga le ga ndo dwa de lo bir guru mi lo ngoti la baye la bi la bu ror bir gel a baye la bi la bu ror bir gel na ro ga nya de ru mo gno a bu nya ba ra ro lo bi ro wa na u no si gi ro ror gu nye le a un da bar ga bo le do bo ro bu gu so ita na ar kar kar a no ro lo bi ro ngi ra nga re bar go ro ga u se ri ani we na gu na le na ro ise na le ye ye na ro ise ne gu ne

0: lalama galango inyangele lor munyei edanga rina dungor burgel na bole gerure lor ngarun moro sandalo de bedeva oyo ginyama loloye tengo zagindo do ni longoi loragi do loro ralyangal gelengo ngirme wadiwara nga nasamu ye mabangori biyama nyara muyerede na agirinduro dilemengu ala sangenya longa nanyoye waizalemengu ngirungari anuganya mayani lorbiron ango narigi dogedogi sholenjoyo nyogarnganu seleya
1: abu fa jere mbara kono sai grana ka bu dogala ni mun dana tsiata yes gadi ajo ongan sa ongan online ni moni te kono sai na ena ga nyama ka sigdo be ngasa dum dor wala mabbe wuna ni gona ngora mati ara mu rajo rola na disile kala na sile
2: tan
1: kara dor wolen tan kara dor rob
2: online
3: online ni moni no number sidan na inwa soko faster indi mtata atola sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kayake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki *602# nige lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ronyaki *602# nide maini la sulempe sa ikumo kitari shata dorobo lingi.

0: na apple jedo yi ene media max
1: yes
0: rena abala ni ngona apple na sida yeleng na kenje fi no royo kar sana ni ngi naro lenga nge na ma dare do so itok ashu ne re sha da ku mo na yela ngani ni nga na ki bindi ni yela ni nga na ni lo ni ngo sungolo ni ni nga nga do na yu rena an ngi joxoma ni ngo yema yan kando
1: yes
0: na olay ni sama na google play store ak app store
1: ni download
0: apple ki jedo yi
1: ene media max
0: waves wala even download la ni ngone basi ni do magna a chamo ay ni ngo yoki la wakati mais da san la yok ba na mo do na ji samson le kay wa
1: yes
0: ni mi chana yok do ro bolo mo na sa
1: smit
0: ta no
2: do ro bolo mon ke mayen fm

0: Raba yesa himere nka kenya te kona sai kadi baga maisha lo monto no bo te kona sai ka jino no Steven wole saringe wole ningoni wole nagara lo mole gara sta na gajo na ilo man injere e to jeta irma sai ho manya hen kanga transmana pe nyoka itinge ro la balla lon ka jige ro bolo sile murgo nka ro tine bonage murwa eno ro tete enki ko ina lengwa wole ko nyoro shike bunge yankare narok Davis ole degete joga na ipa mona ganka ji o siri yoru wasi ningesho tine bongu lia jika ambu tina bo wa yungole wala na biko ai tingere la habali hoshom kena kashika na urengere na do ake yona hilari kuni Davis ole degere nenyo kila opora ko a jokiti ai bunga sotwa onabushu nesutanke na pare sheria ilo osho itabari kesi ninguri kundu kwa ya kutini ipa mona wale degere ipoto serikali yorokafunde patro kwa lintoto api nyoka ipunga le serikali ipeshu kuni seri yani nitinge kilo ngole ngole lengu lori shirapo kene tina county na yankare na roko
1: agore rangare naro biton la baidi naro kuni neji yara irangararo ore biton la baidi naro kuni yara irangararo aijo jano la raba lobo isho na si aime anaro ve shuni dasi dasa nadia ingi neji da naro kamo mede ndogi na shukwa la raba lo iye na eginda shete mbolo le selu osho niji ino gino rana enye de mengoro na mna mwishmua governor inyo njo serikali amuri meranga saa ko ninche oti ni charge aibo gengiboro koro rosargete niwehi
0: ipangwa wala gashini lori gale bunge temu kwa bya county yankare na kumatino le kamaro angoroke wonto ngkauli le tenga shiro lori gale bunge e magana ko lomone gra uti lori kokoti eri kore oli majo me graphic en kiroshi oyo no to se para lo bina muruga dokoya era ngoro yina ko ni majo ni kuna ka gelo na gelo na kangro ire para ko na muruga e mu serikali a shuruke masile DCP
2: anja orpo ya nafasi my friend amu kali wana na alangole mirisho yo jimezu odia ngoro ira ngap kanye da la
0: Kenyamal era marae te muriwa enkejo emoito onkaulile kaunti ya Samburu tangaira barabara nyito hoko wengkare ne metai wale grebo lo nyuki yule nyeri para kulina muriwa ni bali ajoka shamaki ya ingwa te siadite ngrenado dera marae esrikali hudu nera esrikali na tiyeri kule irulimuri na ajo wale mproji desrikali na itamonyo kiti na kaunti ya Samburu ne megra damo ili para kulina muriwa na kenkejo mwenye kora wale ningwa nitina kaunti na ke Samburu to lomona ke wengwe na kaunti granake ora isulem loto ariko nagen tomo nasoro nyoge nagen duata ora mati nako unita mayinte lo shole Kenya to lori no ponyo tankara genda isere na dede rombe maendeleo tene busi ramare na nyolo lo sho ejina lo bisale serikali tene bonasi ede kule pokene serikali ri kola isulem loto enka jonto mulo jine KCC a itamanyo nake na ramare e yo ya jo ri na ba to lori no lo soite ni ramanyo na basnyo rais liopa mwiki baki ora mati nake lo sho longa lisnyo tomo ni inyaga na raisuli mtu alimwa jonjere kaya nyokana na ke balo nyera mwale na dira katukolo na dira losho tenda isere na jitolole na wabaya isia na wabaya tikita muimia tikita utomoni uni kaya njoi kula mwante ngutun tosa ina abono kaji Steven wale saringe
3: lelo lomonto ndorobu tamayen FM kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
4: ere maya
3: kira namba na boto lo sholema
4: ashamo intu bulwa yoga inta yok namba na bo
5: mayan FM mayan FM
6: enki gwana oramati urukuroro likiderye nege magimba ultirene wera matare
0: kabisa na jeri mbara kuna sayo la nimu nikira nakabu duka ya samia na imalda kande yu oraja oramit asho lengwa lukande yu yona Steven Sarinki kana yu lo mondo yu na alik jion kwa ndorofu lo mondo ya saa tano kito mwene saa sita ito kina dwa yu ndorofu lo mondo ya saa sita na ola yu nimu ni kawore yene je erinaru kengasa shi yungi guwa na angoramati na kaisi di ni ngasa yungu nari kile kuli nonok litere guwa rinigo jira kuna sayo kile kuro ili Facebook manya yego rat no ya jaga ngain ti jumwa ay ko na sa yanka ka nyola ini moni dalla jota rek lu ko mo leng
7: na shidi yo ngone jodo ibel dunga mom ko shi te mudo na jodo enema pa shi di basner jomo de wona say na ja sholen de jagar master bo gambe jongo de gitu mo na aje martine bo wal do ngande yo jo felix nanga et yo ñu len da gnu mo ni wala shi len kitente de borut gigara dum da de bray wona say na jor master bo ngande jongo na ja sholen wal do ngande yo jo alekina te be ngwet wona jangata bar ko e grad ya sner yo life and clear na jo sholen semon karam bo kala moyo te wona jod ne lare area oleku yado irina lolonga gas na rumiyere kona sai najo ashole oleku yado na lolonga negra dajo gusile ronga be jomo charte Julius John Dasirwa Alan Lamu tenebo do ole nyoka tomoro na may la jaye baba jonu len Dasirwa idi wala gila raju moy kata gila raya ni may la ya be ma jeni joni
8: ole Dasirwa
7: yes to
8: di ngi kimi so yo ole
7: by the ole ngole ngole
8: yes
7: ole ntu hate ko fi biola sit ne borus aga be kapone de bana nyaare ar jomo nega na jorunga na bokile ka mona be jomo eti do yendo mon nanya na jeresi le jomo ila fi resi alpha santé quoi almos o le simba brandon o rando yo jelen jo ray rolex daudit resisima eti aga na bokim be jomo a toi oramati achere yo longa rando jo musa esekel personne lui ne eti do wena jo empash ne jaga na mon nanya rona en to mon nanya na jorle ne bo musa musa felix nanga es wena nya de emmanuel la student kvinder wala la chel yonka le yonka et yaga na ba ko be jongo a toi oramati yes ki wagi good morning na gras ner mu jode charto ka xuma onamul dominique te suko rabbe e gras mu jode ne waji albugal robert e gras ner mu jola ni klere woni jodo lenk sin civil limpa yiti mu na no lo wang just for the short woni jode another yor kiten aron sen gul munu ngala chet ne borut and as wala ngate woni je mu na je ne london tino yaga tum jode jangam bo no le same family same e nyokol boken ormas na boken ne joki and jongo oramati odo ngando yojo jara duru de maturity te woni ni ci secondary school de nyamira account te yagra tum yok e bonato le wurto woni jonko de ni to te yagra snatum yok ndoto drilla gur mon wala shi lengiten e yagra rum da bala ko leng yoro gru do leng yado jara kaaji nan to ati sam e ti re nanga ma robi ti de jana mon ne nyado ina nyoro le okay mbawa le nyoro leng wala ga do ko nyoke mama le nyemeri e jangrol damat lo so la sheke na sha de sikawa e ti yaga na be ye e jonko ko na toa
8: Oramatin
7: Robert Kumbash gurmo no wala shilengiten o gurto deeti wona joyarata ne jaga do en kayum sebo ko beju wa toa dina bang amos koto ko bla sediando sebastiando e beju wa zaramate Julius Turuni gurmo nde wa da mausa loita killer boy good morning nga jena rewu atwa agarum dalaw len clear na ndar dalen yo siyo gnyor yo len dal maskani ke barra da shango ya sholen alpha santé quoi te kabone ne gratum yo ne jaga do te gonjo ray et jaga do non jo e gidana musafi pe djum wa atwa te nebo alex lamoye le parent et jaga do ko na atwa oramati ya sholen orando yo jo resene alpha santé gur bonu wala shilen kiten e gras nyadum yo lawden clear ne grada jo mambo sister ruth
8: Mm-hmm.
7: Yes. And jagana te ko njo reja kabone registre la fi luwan alfason wala njo ray rolex wa muso le simba brandon ne modo mama lenye et ya kabako ndi ngwa toa oramati chedra ntumuri et de yemu na jo ne les de te kidgo central gnu mo wala shi linkten grana jo sene de be jongo lo le njo rete quoi simi le tante mori message johnson le njo ray rolex le varantan koy isaac soudi aron said amos lolol musa quoi mari pe chedrak copio amos kidink brandon chedrak sidin barta et yaga na woken pe jongotoy a toi oramati ko na sai ena ka nya sholing el ron jo ben ma sai good morning te woni jo ki gol central te bibi net no yaga snatu mi yona ja sholing jon mbala la good morning wala sholing te woni na rostra olo silwa area a she oling vanbo ile yule jose et wona je de kajado isteti na jo ne jal ron na mudobe jo wato felix keleto to nese area ne grajo arjimoto dane na mbara tol to roy wala ci lengel subo legor cruz agarum de rebe gel de wona say na jo kitar ma say bo bi je jo ato maria maritine bo ce drama ro good morning mako good morning et wona je losa garam de kiligorist esa mu ngete kiligorist te wede jo gasner mu dayo len ne jo ma say bo be jo samuel ti lepo good morning te wede jo de mutin gwar ne jaga na ma sebo gambe djumwa toa atwa ramate do maxon korongolo lo nyora sha busta jaga ma sebo djumwa toa wala chezo esekel te kafone wona je prat area jaga ma sebo djum che djak sidiam barta te nayne a shole nga mari djumwa ki dana musafi wakapush kulmono wala shilengten woro kruto leng ne jaga nampo genye beju mwa atua eti de kata moresi alfa sante kwa tresi sima maripe shadrak eti jaga nampo kembe je jongo atua ramati tenkolong edu rarani jusiwa kashuweleng tenkara gana lelodo edu jenga yure kona sayi ena kenya alfa son lole musee kwa gurumuli mwa lashe lengi ten tine bude mpo genye po kina megu atawa mpo genye sabu kwa leng ne jaga nado amoso le simba brando ne jawa le tesu seke lole jore te kwa le parantankoy mc junior junior shadrak ntomode masanda edin tene bo narama sa bokile kapune ne joki bokile de jomu toyi atua ramatie te kona sai ne josi o gashi oleng res boy tayin good morning ite wede jode masai maram ko lale good morning amo e de jomu asen ne kila boy good morning ne jona ajo gulo be de martine nebo e mama lenye baba lenye la se lenye jo jacob olo olo de nico wala se lenye jo manuel daniel sami ne joki na boken o ramatie ne jengwa atua ama skwati kwate tudu po sumaru ne jagana Jacob Taga Maria Korko Bersidiendo Solongo Shosh e jagabe jengwa boku natua oramati le lik se dima te mwana jero olo sendu state house tine wa jagana tumu joko bagiris nina kwa angaji naje ene state house asho leng tutu laki masai kuru mwani mwala shileng kiteng ne gira natu mjira kona sai ele jira nye ende jogi nye burayo aka Mkokoti. Mwana na mkokoti ni mkokoti.
8: Mm-hmm.
7: Haya mwashibia kuna mkokoti.
8: Mm-hmm.
7: Mm. Afimi mkokoti na.
8: Mkokoti.
7: Usa sange ya shueleng. Mwaka la sinyadu mjore tolobo soit. Nelson Sishore ya shueleng desha angoy. Muti ya mwe elite. Lega la sinyadu mjore la badakiwa leng. Walichezwe seke la shueleng. Joshua Pereso. Pareso. Tuwene jidalas. Misa Shijenson. Sasha mbidewa na yari jungka genyaka. Jungka kuna sayi. Na kijana sio kashie oleng rabbi na nyanto ashole dangarake idibas nyari dongo atua oramati takuna sai toy na akenya online ni ngoni
9: Tiatua mayana mela maria mugishugunya budu kwe ya hatari sharane miadom
10: Mayan FM Ewangan Olo Show
11: Ewangan Olo Show
12: Niningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigendesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoro yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
13: Surwa le siasa, olengo nguna nyoki siasa.
14: Kura kime nyoko langeni, tira sormadai. Ami te madalona de meso langeni mishurine.
15: Wore domunye, nining siasa. Wore ramade show, imbo irare siasa.
16: Wasa vati ya mawalonga wale gilo deki. Aro kitikile ya ilakai muake siya ya serkali. Uyye wode la lata kato nirbabi.
17: Mnye kasi ya hitu mwenye nyala yule liji. Na tu mwita mwita kuro.
15: Wore siasa, nemeri kurake kakia ramadarim.
18: Tendiki liji no nimiki asema. Nambalakama.
19: Na sisi hatuna uhasama
20: Enkuroko Olomoni Teneki mbwena Teneki limuja enkuroga Eti wenatiu meishu shungama
21: Nye kukwa ndapoy Tadama milioni ipare otomo mesi Ongera ebasa
22: Kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
20: Kuki alamisi nitum enkuroko esiasa Emu enkuroko Olomoni Chiatua enkakenya Emayan
5: Mayan FM
7: Kabisa wari yene ja mimi ngasa ya jodo old man jo William Sadia Mbongesi sana
8: yes
7: nena ji Rolex Lang aha tingiko na deni kijo enebo
8: enebo
7: enebo yes le sa yoy kwa ya sangapi
8: yes so
7: yes yes meta William Sadia Mbongesi sana
8: mhm
7: igro na ji ne rabira ko leng
8: la
7: dugura na mara tano nyeso ngwana ke
8: yes
7: ajo na sinano na kai na igona bi guran ronya ke star
8: 602 hash
7: yes
8: la gilolo box boti ni ele shinda msai
7: yes
8: ni wala ni ngo chumu sim gurana ele ron star 602 hash te gilolo box boti ro box lori ya ruini wala na ele sulu mpisai sidan
7: kabisa kabisa
8: yes
7: na ele sulu ala ni ngo ndi ai sulu e munana gwa ni kijo
8: ene box
7: kama la jolona ko moleng adalo sunya agnes ndaiti ne gweji
8: yes
7: ya wanke kare o 500 pongesa okay, na agnes ndai Sambia na ji olega ni oraile.
8: Mhm.
7: Yes, rekare gra abu ndoro bolo mun.
8: Kabisa.
7: Daje ni atwa ni ngolo ngol. Agnes ndei ponke sana.
8: Mhm.
7: Yes, da wasnele na kitok sidai oleng. Marje ngo na ngora mati.
23: Oyaleyo, oyaleyo, yeleyo, mayane.
24: Oyaleyo, oyaleyo, yeleyo.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita neke magemba na ibirta yo kirolosho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa mai divana na gwana ngora mati rai ni munda kona saina ena Kenya.
5: Kabisa.
4: Yes, kedo ai magdoi. Changa moto. Na graima.
5: Biasharani.
4: Kotiti.
5: Yes.
4: Yes. Na muda lo ala kijon jeren ro shina gara nyamali yo.
5: Mhm.
4: Ni wonane jo.
5: Yes.
4: Ya gol yo krente na gobang.
5: Mhm.
4: Woleng.
5: Woleng.
4: Ni de legay o sidima.
5: O gira nyamali yo.
4: Woleng. Woleng. Ni de legay.
5: E si ayan kare.
4: Mhm. Shor bare bara.
5: O gira nyamali yo.
4: Nyamali yo. Mungkin tini rumengkanya bare bara.
5: Yes.
4: Oj ole nikinchu.
5: Nikinjiwe na shida.
4: Nikinjiwe na shida.
5: Tini rumengkare.
4: Mhm.
5: Nikinjiwe le nyamali.
4: Ekenda wenda.
5: Yes.
4: Wana duda ndikentau. Ningi la wengine kaja.
5: Ningi mimi.
4: Aju na asina no.
5: Mm-hmm.
4: Amara nyango na lakwa.
5: Ehe.
4: Ni jola bade bara.
5: Mm-hmm.
4: Na jola la sero de Francis.
5: Yes.
4: Irige gasi gash.
5: Kweli?
4: Eh, akota gasi rogi.
5: Arogi gashu.
4: Irige gashu benyo.
5: Yes.
4: Amara duno na baga aragi.
5: Mm-hmm.
4: Alakwa ni.
5: Yes.
4: Ka ke gerinyo. Kila da ngona aga lakwa.
5: Ni mi jola bade bara.
4: Ni jola bade bara. Wole na duoko. Kila jodi na ngena shida senene.
5: Shida.
4: Dina kala kwango.
5: Nimiro bare bara
4: bare bara meti
5: mhm
4: ole nanga sinya nanyo
5: enganya mali
4: na eneme kiti amara ngobinya la inungoni
5: mhm
4: imakisi do behera ngobinyi mege makisi general
5: na
4: makisi do behera
5: ngobinyi
4: na gara nyira nyamal ta de ngobinya manya ra seru ya meje na nyoro yoki ngwa meto
5: yes
4: di bomba har bisil ne ngona lakwa
5: kabisa
4: amara ngobinya la inungoni kanyo
5: nagrira nyamal
4: yes
5: lelo biasharani
4: lora
5: biasharani kutiti
4: ibaye
5: nana challenges
4: kanyo nagrira nyamal la inungu ni mayimak siri wui
5: yes
4: tekona sayroi ena kenya tolega ni kutilero nkiara na atena akenya ola inungu ni tenko binyiri neweji
5: mhm
4: umana akalduka hii mbushiri amungu mbe behera na ati yonko
5: yes melduka hii yonko bin
4: molduka ki neme nkishu yake neme ntaragi
5: yes
4: kumudu yara biasharani yara ni salon
5: ni morende
4: yes
5: mera ntuala nenyana rinde
4: wagi
5: eh emero la gaila lema
4: mudisin yes
5: nena kuri biasharani
4: ari nyamba no biasharani ari atwa ngaulile
5: yes
4: mura bilu na shumara na gop
5: yes
4: na gaja gore ngagiti ajaki na bua rauni noro kidoka
5: kweli
4: ndio ngagiti rauni
5: noro le gai
4: noro kidoka
5: yes
4: na mbaka do bila doluka ti a kage era sinje nyo changamoto
5: yes
4: ndio nyango na ndo na jin security ndo ga yagile
5: kwariye
4: kwariye Ya ujo me wole de yige to mugi ay wona ja
5: Har bulna biasharani ngaragi
4: Mo wole si ayol do gai nera nyamal ayol do nagil danyo
5: Yegal
4: do gai Ya kin nyamal wole tangara kina Hadi na sene no burore Elunga ele yige magana si yo saf
5: Yes
4: Ah jo kama de mo na chafu town
5: Kweli
4: Ne dirga soma le minje nyo
5: Ewi
4: chafu Me nyanda ne ngara kilo chafu Jual tak aku udah ujub kerja apa loh jangan kena kerja tu.
5: Ujub yang usil landas.
4: Ujub yang usil ni lo alam ini nje. Nah usil nangga nanyo, cangkamoto yes, cangkamoto usil ni na. Lagi yang kare, pinjam dulu yang kare na dua tahun. Ni ada hotel.
5: Yes.
4: Ada nasi nanu. Macam macam sih aku mau dina ni ni welingi, aku mau weling usil biar ada nanti yang kop, pa, kira lagi nama ama si najo, nol dobi, kira je kira dobi rabi ani.
5: Kueli.
4: Ah, apa ini berumah hanya?
5: Ha.
4: Udah bisa?
5: Ah.
4: Aku na. Nah, rupiannya na.
5: Sidan.
4: Sidan, weling, weling, weling.
5: Yes.
4: Kita mesti sih naji, usaha namu karangi.
5: Uh-huh.
4: Elbaro namu ka.
5: Yes.
4: Eti, naya rasanya nyo.
5: Rupiannya.
4: Kanyo sa.
5: Mhm.
4: Nami tiki, usi, aku nana challenges, pergi gaya juga lagi naya mana aja.
5: Aras.
4: Aye panga, ashum, aras. Mwote nina bo niki mirpoke mkwale? Yote. Niki mirpoke ni sain?
5: Pokin.
4: Niki bubehera ontari?
5: Pokin.
4: Nino ongishu. Niki baikini?
5: Nefinye la biashara niya solwanti niwe.
4: Kijenga la boda irukisini nye?
5: Yes.
4: Yani iki kako titinye bukule kutiba herina baashari. Mwote orasini nangaya na challenge.
5: Kweli?
4: Odina odinimyo nopeng na challenge nina open nini bubogina asoro nyo.
5: Tisi inabu.
4: Niki bua asoro mwote.
5: Ninyang ngai.
4: Kanya mimiruje namuka. Ni bolo do alo namuka rana uniform agi.
5: Yes.
4: Le jelega yo lombu we.
5: Ndo lega merunguli ro irin.
4: Le jelega yo rasa ibat de we.
5: Yes.
4: Amu ona bila mana mana do ngor se bai.
5: Mhm.
4: Ku nyungu nang.
5: Kunyi.
4: Ninga nang kinyo sini kunyi.
5: Kweli.
4: Ka o do ngur makiti.
5: Mhm.
4: Yes. Ore busher kiti.
5: Kiti.
4: Mm. Kai na ko behara na taun olin.
5: Kumok.
4: Mm, kumok olin by the way.
5: Yes.
4: Kumok olin behara na tana nyar bayi be jiti do witi ang.
5: Mhm.
4: Aguna.
5: Yes.
4: Kai lo shi meki lor bayi.
5: Mhm.
4: Na mstai nyu kunta ja.
5: Ira bere ra din do witi.
4: Ira bere ra din. Ore pantini. Ore njilink na ja ne ra bere la rungani.
5: Anata.
4: Iyo lo gwage. Na ora sinya by the na now. Changamoro na sabo yani kwe. Challenge sinye na deyo
5: yes
4: o nana changamoro sinye biasha
5: biasha
4: ama ashi wegura arasala ni ngune na biashara ni
5: mm-hmm.
4: Kanyo do iki ure
5: kanyo bi yurara
4: iki ure na ima kini yuwa kajo
5: emera
4: fula nyolo shuru
5: nara
4: lo shuwe merta egera fula negaja o shuwa lache ama olo di mirangishu lo di biashara wantari
5: yes
4: olo di biashara arbaek
5: mm-hmm.
4: Kanyo rafaudi
5: mera rafaudi
4: ama olo di biashara lo shuru Olo di yeso ito ongishu.
5: Mhm.
4: Kanyo rafaudi. Ama olo rabushir.
5: Yes.
4: Olo di olo mirta rara olo shiro na mungo rangi.
5: Yes.
4: Kanyo tofauti. Ngore musho.
5: Besa yiyo
4: kwa. Nanyo.
5: Rubia ni.
4: Rubia. En ere shiro na ji en pro. En kanyo gila

0: kabisa njeri mbara una saigira na kaburuga leni ngunda natishara saa 6 za roina ya madaka ni ora tumunobo igira na kaburuga kizirisha ni gada ajo ni mudu wa ramate koro jola ini mwani ya wadunga likosha mudu na ingi nguna kizi
1: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga ya ine ya marwa menginta ya maraba kwa nginta maraba likirarna
2: ingudi oramati
0: kabisa na jetu mbara una saigira na kaburuga kore iya wadunga likosha mudu wa ramate natishara saa 6 za roina ya madaka ni ora tumunari takuna sai na roi ena dama olaidi ngoni ya usula rungani ndasikunda rungani ndasikusema roi roi ena nikijoto roi ngudi waramati na ane kuna sai ya mlasima biogo usula rungani lasima roi biya kentame ilo rungani olaidi ngoni lasima biogo ni kentame oleng mero ningishu ula rungani ligra ajo olashi tocho uyo ila rungani olashi njo uyo ila rungani ngudi waramati tenkarake mba nabo arewu ni ungan mero ningishu sida yueleng ajo na asena no yao sila rungani yao nda sekula rungani nda sekunda maja na lo
3: you have received a reverse call
0: chomba ya kabisa kanyi lao au shiri first call niso nyebi waka agela lwanae ngorumbisa hii tongo rwe na apache pacha ajo na asena no nero nabagi tijiri first call ya na apake ayo kuna keja apana mejongo doina wale nane mejongo angas kabisa ewe tunga likuwa ngudi aramati na ade kuna sairoi ena dama ola ini ngoni saa sita na imadaka ni ora tumono kuni njoka na silo rungani lao shingudi aramati maja na lo
4: lo maja na sen
0: yes
4: kini ya nina nalo wa kumwari ya dala shingudua silali
0: karibu ta
4: adi sawa
0: adi sinanu sawa kabisa
4: angala yine wa sharabudi aramati
0: ale
4: li likuwa shagri pasko
0: oh ataba la miwojo shili oro shili alo mege nga mo shile lo
4: taa na dada wa sibe
0: ashe kanyo nila wa sholo nga lemengen mo ito nga nga nifas kwa laikara tayo yolo ina maje na lo uwe
5: oba
0: sobo oleng hello hello maje Maje nalo?
4: Allah
0: is. Yes. Sobo oleng.
4: Mba mama sinyo ndolo
0: ni. Karibu sana.
4: Nye mjera mati.
0: Nye nye rogol.
4: Ayi na nye mjera mati. Mjera mati.
0: Iya.
4: Ewa kye mjera mati.
0: Nara sanyo.
4: Jene kira hayro brad.
0: Ndomono ya nangera? Ndasati. Oh ndasati.
4: Eh.
0: Amre jo nadin to yi.
4: Enne, dai na ra ran nai.
0: Oh, na ra nyang dir bam.
4: Eh.
0: Oh. Men gidwak.
4: Eh.
0: En gidwak na to yi, ka na na ra nyang nang na gidwak enye.
4: Do ye ndara nai dia.
0: Ara na ra hole gara sari.
4: Vai, ah, mi ara ra ge.
0: Oh, de pe men gidwak na na.
4: Nende
0: hii.
4: Haya,
0: sawa.
1: Toto na ito mbraki.
6: Mungu baba nataka nchokorani, mungu baba naitwa. Anga ya ine ya marwa menginta ya maraba kwa nginta maraba likirarna.
2: Ngudi oramati.
0: Edele kabisa tunaye gira kaburu kaya gira tajo ngudi aramati ngoro na skiza tindo hii wala ini mwani na roi ya kisha ajo noro roi entoki na ji skiza tune kaya nguwa bingoro kele leko leo wala ini mwani ini mwani na abi ngoro rara entoki nikijo skiza tune shomo na daga roi roi osungo ojo sungo liya rakoro roi meshomo na 2 3 1 7 5 wala ini mwani nitimogi roi anoto na skiza tune.

0: bisan jeru mbara kuna sairana na de app ni kijoto hii ene mjema kusewa salaini mwone
1: yes.
0: Ya kisha na ajo noroto hii ena app kila wakati noro ena app ya nake ili mkutu hii atasuri metawale saa deki minaro lenga nge
1: na ito
0: miyotu na app nyaga ya kaja ala uyo wala ini mwone kia kutu mjoke sida yu leng ili mkutu hii shwakuna ngibi niyampo ken bara ye mera yare na app
1: yes
0: niki mina mera redo soiro
1: niyare na app
0: niyare na app
1: Noro yodi noji.
0: Shama na Google Store.
1: Arashu App Store.
0: App Store. Ala ini mwani. Dito mwagina yako naja.
1: I downloada.
0: Ya ulala na app ni kijo ene MediaMax.
1: Waves.
2: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: Karibu lengwa la inuwa na ili ya Mayen FM. Kajironga reni Chef Charlene. Na orera lanjangirara na pilau. Iba ya rainda uru pilau. Ure runiruwa yiruwa ayirisho. Eki nga sesu jingi kumbini yang. Nigur jikoni yang mbara safi. Nikidumu emushang. Safi tini woji. Kera dunu suyo nkiringo tini woji. Nikidumu, nikidungudu. Niki suj. Niki indilege ngima nikijomiru rolo leka ni tomon oimete. Ure ingredients ni kera kinoji. Kera kitungu. Kera nyanya ware. Kera garlic. Kera ginger. Kera ilarang tini woji. Iti pilau masala ini woji. Na dungu dungu ado kitungu wang. Na dungu dungu nyanya. Meras. Kera dungu dungu tini woji. Na langa dungu ado kitungu nikindu uroge. Na piki kando. Na dungu wangai muri safi. Na piki ilara. Na shumi langengi makidogo. Na piki kitungu. Na shumi rira umbawa na golden brown. Uri dibari yara u. Na piki. Na piki na dungu gali kina dungu o ginger. O pilau masala. Na shumi rira umita uldega ilobo. Uri dibari yara uldega ilobo. Na shule na dungu kitungu na rira. Na irugiroge, na shumiri ya rolde kani okuni, mpaka lde kani imet. Naroge buko ininya ya reshumara, na bising, na shumiri ya rawa mpaka ni ugu. Ure era eo vizuri, na piki ankare, na shumiri urua. Na suju nmishele lang tinde oji, na piki, na ikoroga, na piki shumbi. Ura dibadi baka shumbi, na shumiri urua. Ure na shumiri rolde kani tomon, mpaka tomon umet. Na irudoge inkima kidogo, na bising, ili mishele lai. Tefoil na shumi gila ya rauru leka ni imit kagere nke makiti na ugu uru mshilaiti ni uji na dumu na piki kando na dumu ya langu wari rendeli kisuja aru avakado lairi ni uji niti kitungu ni uji ni kwa ni dober kachumbari kindipa kachumbari ya nki ni uji na ya na demisa nesu juluwana ngai na waru warigi na jingte po kini karibu ni lunch na
1: ende yerare Temayan FM.
2: Abisa rajeri mbara kuna sai
3: yes.
2: Yang ngorde sa sabal gani to ora to monage na shina ra ngara na lunch
3: abisa
2: you know rode je nalo edora ra ole ni moni
3: yes
2: e yeah, magana sik dogo tu anga taru nyo e le singolio ti ni shugu ni bada de le singolio ni gonna do ye ay riga bu do gal mu e to yi e ngorde lo mon en sankapi
3: esa saba
2: esa saba
3: abisa
2: ole ni moni mila mari kigira na ga bu do ya tarisani gadi e najo enora mati no sa saba nanyo ngorogi olomo na lafu nigerta binyo
3: ormaida
2: ormaida mila marina
4: ewangan olo show Mayen FM
5: shumara eri ildona na sidan lewo la irugo ala iroria ni yeso lai o baba lai
6: ha
5: o nene lai
6: ha he mai bungo sarwa
5: o rie yo
6: ha
5: o gogai
6: ha he mai bungo sarwa
5: o

0: sutwa
1: hile neri
0: ha
1: eri babalang
0: ha he maibu mo sutwa
1: sumara eri ildane ra sida walai doriani yesulai owaljware lai
0: ha
1: owenjere zai
0: ha he maibu mo sutwa
1: bungana boisu
0: ha
1: sida ye yesu
0: ha he maibu mo sutwa
1: yawo sutwa ngo
0: ha
1: ewe na ibun
0: ha he maibu mo sutwa
1: Ore Danieli
0: ha
1: ero riboki

0: singi isu.
1: Ahe mai bungo sudwa.
0: Wara siye.
1: Ha.
0: Wara bolo sien.
1: Ahe mai bungo sudwa.
0: Hiru asarge.
1: Ha.

0: kapa sala jere mbara kuna sa igra kabu doka lai ni mwenda kuna sa i
1: ngoro
0: desana ne elde ka ndo yora aja
1: oudo
0: ouda ke olai ni mwenda kuna kabu doka ya
1: kabisa
0: marido musia simu yare nabo arashido i are
1: yes
0: kira nage kabu doka ya kira ya jonata rapor maida lino
1: kabisa
0: kanyo do i isidano
1: ilo maida lino yes
0: kanyo isidano ilo maida kanyo nri ilo maida
1: yes
0: kanyo kia kailo maida maida nalo
2: la uamba
0: yes Hello. Osho.
1: Egarelo.
0: Osho. Osho ni ngangar na iboro.
1: Mhm.
0: Riado yi ngasia.
1: Khanye itu narna na gai bunne jonda mo shomo.
0: Wa. Egolta.
1: Yes.
0: Egol. Esimu na memu shamo itu ngonye by the way sa.
1: Kweli?
0: Mu wari gara ishara. Tu bunne. Na gai bunne gara aja.
1: Uliseri.
0: Yes. Now just soon that's my beloru. Can you stand on my darling? Can you not see? Imagine hello.
3: Received a reverse call request.
0: Oh, Lord, you're not line. But you're not going
1: to clash with
0: you. Hey. Yeah, guy. I'm going to tell you.
1: Yes.
0: Amana.
1: Mm-hmm.
0: I'm going to tell you. I'm going to
1: tell you. I'm going
0: to tell you.
1: I'm going to tell you. I'm going to
0: tell you. Yeah. Do ya man dialer da kuno mena jilo nar nige ningo da tigra ngayo
1: manare yoni
0: ningo do ya nda ni nyane moni ni jita ngoro
1: ni
0: ngayo
1: ni manna
0: bay manno de hero
1: yel di nya ba kay kede di no le da ngay kay
0: ki do ay en
1: ko hey manno
0: si
1: ambe yi menna
0: no lo ngali ki ma ka du mbal ji ngani waje
1: ye del
0: kala gi na de ngara ye emi guyu Na fara ay demu bas bayjir ngay bay man dahero
1: yes
0: ay gelene ni
1: alain
0: ni ni ama no guy
1: si e ni aja
0: ni am ka tanji ko shoge ni
1: ranja nanda menanu hulu ngay
0: ni joni am jinna na shoore ni ne morde
1: ma yolu rara
0: a jogi
1: yes
0: ne shangara di wala ngajo kay bo shaga mama ngani kay bo shaga mama ngani Kaire ndi ke shaga nanu.
1: Yes.
0: Ni
1: shaga lo leg.
0: Ni jasi ni trelo. Gera manayo. Na mantene na manu ti dialo.
1: Mana na hiru?
0: Na
1: manu dangalo. Eje mi yelu.
0: Yes. Kapsa na jiru bara na sele ni gara abudu ya. Ngor de sana ne daga ni ora meta. Ki shu ni badle singolo. Ni bunu ajo lese.
1: Olisere.
0: Olisere. Ewangan olo show.

0: size it and that manaka shindo rebolo monte de majani na bombo intinera na abshena ka haji Samson olegewam rabe jolo bisani le seriani to doga le naroga machine ni hole rabbi na groshia bodo ya grand sur bano ten kara kana kigura na yolo ti olenga ne ne loto ti ya to doga le naroga olomoni lo se modo ya greba lunye na rishato lote lor commissiona ite mbolo sol doga le naroga yolo te na John Kadogo ele muna jesho modo ya grabe je machine ni na ra tomon hona bisana na groshia gura ni ten kara ki hole rabbi ti lo doga le naroga ele muna jore na kiguran eloto ne greta Urbano Katukul Tempolo Soldo Kalena Roga.
1: Deputy County Commissioner in the office of County Commissioner Narok County. Kwa hapa, kwa sababu ya kutekeleza jukumu moja ya siri ambazo tumekabidhiwa. Ambalo ni kupigana na illegal gathering machines, missing, kukichoma, gathering machines, aina ya loto, 17, ambazo tumeweza kunasa wiki hii kiwa katika mji wetu. Tumechukumishwa kutekeleza wajibu wetu. Kuhakikisha ya kwamba we have responsible citizens na diposa tumetokezea kupigana na illegal gathering ili wananchi wetu na haswa vijana wae watu ambao wanaajibika na pia waweze kujihusisha na mambo ambayo inawa manufaa kwao.
0: Lomon hoibalu nyeri na reshata ilo harikondi na olotilo commissioner irembolo soldo gale narokam egili kuna or governor ya bale doko ya le county na ro Samuel kunda yele tunai lo be nyamuro bunje kilgorisa pe e bodo ko ya grebo na nyangai na ten kuko ara shooting king oruno to holori ka le senate hen ten kuko lari lon kal sunere o tikita monabshana or gili ko yele balo nyole tunai agre gili ko nan ka jor mo tani ten bona sen nye ka jina ma nya kilgorisa pe e bu angelo ne nye ka to kolte sina sabu gele mu ajun chere renga tanye bela amiri shoti lori ka le senate
2: na kauma na kenda ajo ore na duata na to dua ajo sina no bela yolo auma ni da ajo embo ngakaki pi ama ite nye ka yata adoi haka auma na inda ajo embo ngakaki pi amo amira ta pita na madum kuro metanik pi ayu ake na tuta takura olu metanik full ajo sina no bela yolo piki bunu ara matolo shopo na ike ramata genko atumuki ni ako ilna duo rore sapola layo na jo kintai ajo ki ore kipuita ajo sina no bela yolo tata nakura mata yuluto sininya ajo kimoro lori ka na ore kingoro ni yololo tade sentai ene tiwe nko amore na dena jo ndawu ai ole morinta ajo 2032 ore radia safari ya tara ni bangai kesho na gajo nanu ore na bossa bo na rasa ndai rara transmara na idu anda ajidi mayu ide mayu bibo bo ni awolo ri kala gavana sini nyame rara transmara amore radio ba edilo jo me de mayu pi eji ore lori ka ne rage lo pe me de ndong ni jina me ro lori ko to lo pe me de lo ngani ona title di ore li kala yot edo lo ngani ona title ya mpaka geni kio muno kuna to kiti na ikio muno ai
0: Lamon ho shomo doko ya gireba lunyoro governor ya vala doko ya lena county naro kujolo tena Samuel kunda yole tunai tengara kimba na ibirza ilori kale senator ya kaisho kulio monsa na udo entiba kaji Samson olegi
3: lolo lomon tondo robu ta Mayan FM Mayan igdesheni narito shulema Etashama nenyora sambur Oichamus lembaringo
4: Lembaringo
3: Esula telekipia Nenyora kajado Nete jenga yenaro
5: Ere maya
3: Ashamu Ye oitabeke yuokini Maile patenibo
6: Maya Mayan FM

0: ini kanya karena Elias kitiapi
1: ningama tembolos ultimate dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
2: Mayan FM.
3: Niyolo bwana ajore saa zingine miara endogire mbene meraduo kiri DM pesa abodi na link.
4: Yes.
3: Na idola ajore unaishiwa nguvu sana.
4: Unaishiwa nguvu.
3: Unaishiwa na saiku.
4: Unaishiwa na moral.
3: Ni kuretu ni hatu mwasuwasi. Ni ukure ya rayengite mwasuwasi litilito ujuri ya imepe.
4: Yes.
3: Ni kwa kwale leja ya ndawe mechangamuka.
4: Tendia lakini mfuko ni mbaye.
3: Mfuko vile iko.
4: Yes.
3: Jina tumekuja kusort out njere. Kwa nage bie nguna na shunjiriki na gengeshi ya soko faster.
4: Yes.
3: Unaezangukia mkwanja kweli kweli.
4: Yeah. Unaeza pata 300,000.
3: Kwa sabi ngekide 60,000.
4: Yes.
3: Jisi mbaya.
4: Ka 60. Moto moto.
3: 60,000. Nage kujida atia rake yungutiba na ina asti ya ulu.
4: Yes.
3: Ledi nko yukujia wengu logit olor kutiku wo. Ongar sa ibilo soko ni jide me atarok itumrimi ya nadadar kutiki neji ake duwa kulo le kineji.
4: Yes.
3: Kia na apisha na mbaka nke tomon tine wei duwa kulo duwa kutile tomo lila ake iya duwa ramat.
4: Hehe.
3: Na yuko dola jaga utaingia safe sana. Ito kida kuwere baya laro kutonga doa orangu disilin kidogo kidogo.
4: Nila disilin
3: nolo. Nila ichaguto orangu kutia parini na oroku ni ongan. Maniki anke egele na apisha nila kita. Unapata yuka pesa kana lipa nile grupi ya ni.
4: Yes.
3: Kumito? Maniki alite endasate erage kegilo kegilo luru na endasate nesili. Ini mana kita yuna sabar biani, orang bayan, ni aku geranya menyamalu, alang ini lah juga ni mesin tu kiting.
4: Kena form apa?
3: Tersera sedo star 602#. Tersera star 602#. Tega lu sedo box, sebotol box siwarai le. Berada box 6, meri oguni, neti okuni. Ani bata?
4: Yes.
3: Kuna tatu iko nunge, kuna tatu iko na pesa. Na kani wanga kinyi ra kudole meri togi kaya, na wanga kinyari, meri baki le meri togi angwe.
4: Meri baki la kurdialari.
3: Ore number. Ngora isi tafadhali, ngora isi tini kujara.
4: Nikiangalia hapa.
3: Bichangamuka angalia,
4: mbayari. Kiara nkikapuni na araile. Na ore nkikapuni nemeti na arade na arejo chief peki ncho yeri niweji vile anaona. Na number 2 o number 5.
3: Aya, number 2 o number 5 ondoa hiyo?
4: Yes, hiyo ondoa.
3: Cheza kama wewe.
5: Mayan FM ashire gilwa yokte mosiro
6: bonsai
5: naronyo
6: kimuka
5: lele
6: ngejeko lasho
5: merushi
6: kimana
5: ldamata
6: kidisi emurua eporoko
5: kitingela
6: kineji
5: sankale
6: kilena
5: ndonyongo bita
7: emaya ewanlan onusho
2: Mayan FM.
8: Entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibirare chief letabo olekuipa Entai serelelero tiatwa Mayan mela Mariamo kishugunye terishata doroba
2: Mayan FM.
9: Mayan FM.
10: Saya kota lelo meta ore radio nan na dinagra aliki.
11: Ya ba yalai.
10: Na na ji de mangudor ba yana magar shil yo ko lomon bi.
11: Kerish bi.
10: Odi.
12: Karibu.
11: Eh rei.
12: Keo.
11: Tewena.
12: Iko.
10: Kore sa duo lo benya nan.
12: Meri radio banga na ji gake. Era si ga bau.
10: Hey hey. Ama mayolo na nedo minyo ndoga ne boto gi yo kamani nyedo gi yeu.
12: Enda ga sendo ro ni siere ne makwata ara marisho.
10: Ne.
12: Endoga na shai.
10: Aya. Iya na na ge sebum.
11: Aketi daire na hei.
10: Kanya na melo ni na banji.
11: Angela gana nanga ni ramu. Abo na gengai kigombe.
10: Doko dini na mienda majulo. Iye mesha yana.
13: Kodi na kilo.
12: Yeo.
13: Ebagaji ada na i.
12: Ndoto hema kwa rabi kutoa tamus.
13: Esi oki. Lelewa.
10: Ha iye le soma.
13: Enda soma.
11: Wapi.
13: Ah ma. Ni endo ni ukina.
12: Hey ya. Kanya daire na rogosha yor bayan.
13: Enda na i daire ruwa joa jo.
12: Ada pe kana ajo.
11: Kana yor ori biguru amujo na isi daire na shai.
13: Me kure ragi nyalomon. Enda ngasendo shukurunga ngiri ni.
11: Oh.
13: Enya ngiringi. Kwa kinyie den veye na gintai na kito njebu wa kulomo ruwa pae mingil Eden nai
10: ninyana nolito ninyangu Eden
11: ala kesina ninyangu Eden
14: Kishamo nemelo kaisola majani Nairobi wa kitankariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo kaipoke likitaniki Eden Tea the finest garden tea.